0: Kay tukusay wa piyo dosin iatiyaw ay nakapaha karuro hukam istanya ni Waway.
1: Waliki utatay mamay.
2: Piyo dosin iatiyaw ay nakapa.
3: Piyo dosin iatiyaw ay nakapa.
2: Yaka iatiyaw ay nakampi. Karuro hukam istanyani.
4: Hay sugerencias comerciales que queremos darte a conocer. Inicia